manderang ni dakmesok ani era uamang ni gisuko maiko chansya uko kakit aina ogta mesoka Jawaharlal Nehru yan akashvani chura knatum sing parpeng sakanti kon yes student aram chakswa aro prungni program ko knatum sing parpeng rana prungni nambe pa salam ya prungni somoyon asmana kamat na singa pa program ko kandake somerang baksa wetana dagdagsani zamano dokpazimi chibonga o nasimang efin maragari do ni rungmatilani kitang ko knangin coach composite program ko knarongya gata do khalachi bajiu knasothai namangin sni bajiu hindi ko program ko sni bajimi po english ko program ko delhi station ko rile khangin sni bajimi chkungo nanle maragari do ni magsam pagcham ni rangani girang ko nasimang knasona mangin Mukron khana wani ko chokatna gata maikhai mukron rang ko simsakna nanga yani gaman aganani ko ni simang prungni sni bajimi ko ko khnangin dingtang jai hindi film ni girang ko sni kula chi baji na simana ga matangin chet baji hindi ko barang ko chet baji mi chi bang english ko barang ko delhi station ko rile khangin chet baji mi kula chu north east english sargro salama dukni English ko barang ko na simang Shillong station ko atas kani ko kna sona man gen. Prungnam chura program ko chat pa jimi ko sopriyo na simang na gamatang gen. Sa sopriyo ngaw, sa sung tani girang ko gamatani sumayon na simang skanga pa ASCII ching esa ar sama Stephen Memorial High Secondary School chura uni poido mga ni ko kna ang tena man gen. Aro singran marak aro nido ni girang ko ba na simang na gamatang gen. Scubaji Hindi coverang ko Delhi station ko rile khangen aro jo jo scubaji mit pa English coverang ko bakna sona man gen scubaji mit ko western musical program ko nasmang khna sona man gen prungni sku kula chi baju Delhi station ko kamas kainga ba beat party program aaj ke phanga ye program ko khnang na man gen chking baju Hindi coverang ko chking baji mit pa English coverang ko jo jo Delhi station ko rile khangen Prungni chikung baji mi chikung o, chasung otani girang ko gamatani somayo. Hillcrest sangma aro balju momani girang ko nasimang kena sona man gin. Chikung kula chi baji o, Delhi station ko ataska inga ba beat party program ko kena gin. Chisa baji o hindi ko barang ko, chisa baji mi po English ko barang ko nasimang na zozol rile ka angin. Salni chisa baji mi chikung o,

Ableton song ma ro embal song me jasung ta le ang ko ge ta ni gi tang ko ne sma na khang gin chi sa ko la chi be ju mi ch krang ni program ma da la sa lo ang ni kha ta ya program ma thing re si ch ma rak ni an tha ni gi ma na ga na ni ko khna so na man gin aro mai kha an chi ni sam tang tang ga pa bia prang rong thal lan thala ni ya ra gam cha ta Dr. Angelus A. Samani agana ni ko ne sma khna so na man gin Juliana Maraka Rumbia Ringi Girangun is on a Zozo, Kamatangin. Sunny Chigni Bazio Hindi Kovaranko, Delhi Station Kurile Kangin. Chigni Bazi Mipo, Vietnam Somme. Sunny Chigni Bazi Mitsko, Legal Awareness Programmo, Tongatan Aini Kata Programmo, Nesimang Dengu Dakabarana, Marakaba Loko, Ba Ainko Tariatum, Tongatan Baratia Niai Samhita, Hazakur. Azakur Kurgatam Aro Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita Hazagini Kurgatam Bharatiya Sakya Abiniam Hazagini Kurgatam Ya Niam Rango Panchaki Mairanko Takaha Dasabi E Sangmani Dasabi E Sangmago Bidama En Maragni Sangsandi Agantalatani Rango Nesimang Klasonaman Gin Tungking pa somayo John Wendrick Maragni gitang ko na simana jojo kamatangin. Salni chigni kula chibeju, Beard Party program ko, Delhi Station ko rile kangin. Jojo, Beard Party program ko na simang atam ni gitambaju na kna sonaman gin. Gitambaju Hindi ko barang ko, gitambaju meatball English ko barang ko na simang Delhi Station ko ataskani ko kna sonaman gin. Agarat kemen program aku perniagaan segemukni semua yang kena sana mungkin yang akashvani curam. Atam nadon semen program aku kan tak kira tena. Atam ni program aku nasi mangat atam ni bunga supandok baju ni wal ni cikeng atam baju ni kena sana mungkin. Dalatamu nasi mang dalatamu nasi mang parlemen ni kubarang dongan ni kemen wal ni cisa baju ni kena sana mungkin. Dok baju ni semua yang biatan ni orang ku kena sana mungkin. Atu kubarang ku dok baju ni mau. Shilong Station ko rile kangin. Dok baji mi chibo patang sang maru do ni rumetra ne gitang ko nesima na kratangin. Dok kula chibaji chadam berang ni programo nesima handam ar marak ko uni bol ko sola repani gumen. Sandi chakrak chi siyas marak ni sandi aganan talatani na ko nesima kna sonaman gin. Atam ni sni baji hindi film ni gitang ko kna sonaman gin. Snikola Chibaju, Beard Party program, good, the list station, good, relay kangin. Chat Baju Hindi Kobarango, Chat Bazimi Bowing is Kobarango. Zozol, relay kangin. Atamni Chat Bazimi School, Western Instrumental Music Program, Cook Nasonamangin. Chat Bazimi Chibo, Parliament Kobarango, Nesimana Gamatangin. Chat Kola Chibaju, Kosani Kobarango, the list station, good, relay kangin. Chat Sobibo Hindi Kobarango, Scubaju English Kobarango. Scubazimi Chibo, Spotlight Program. School Kulachi Baju Beard Party Program ko kanang naman gin naro chikung baju ni wal ni chisa baju na nasimang parliament ni kobarang ko na Delhi Station ko rile khani ko zozo kanaso naman gin agarat kemang program ko atam ni sumay kanaso naman gin yan akashvani chura dao nasimang na efin marako ni doni rungmetela ni gitang ko zozo kamatinga gitang wa omay rong kasa aro sal napan sal sao

O mai rong kasa sal na pan sal sao sku bi kroko arbon kame okame nga gatil efin maragani do ni rume chere ni gira hone sima jo jo khna sona man ha dau mangaban prom ko khna skana man gin yan akashwani churam dau pruni do khola chi baji ya somai na sima coach program ko khna na man gin

Yan akashwani tura pultai pruni program ko knatum sing par pen sakan tigun is jirinaram tsakswa aro dal budbar prung ni nam bigpa salam bisya hazagni ko to ni julai jani korok ni thari taw somai pruni sni baji mi chkan ha ye somai na sima dan le maragni do ni magchampa chamni rangani biwalor rangani gitang ko knang naman gin skangapa Rebabuda Jojong, Yagit Cook Nantina.

Mandio mungbunga uyani jatrang genang, warangara, nuki uyani, knai uyani, dangtape uyani, chae uyani. Ya rangoni ko nuke uyani kon, ba mkron rangoni kon anteng bangbate uyani ko matna ama. Ya uyani rangko ongepa organ rangara, natil mkron gengteng, sri, aro bigel rang oa. Ya rangoni mkron rangan, skangpa develop ba, ongba chinga. Wan dake ba nakani ko ongpa jadl rangan, bangbate thanang ni jadl loganang. Bisa achi haon mkron nakani ko ona, aro uan, siyao na ba baina nangachim. Andiban dake ongrong gija, aro ya gamchat pekpa uyanira gamatani ko matna. Andake rasong griani rangko, maikai champeng na mangen, ancheng niangskana. Bisani maani satpo donge, talro robaing matungon, mkron rangko simsakna bachengna nanga. Ansenggepa makgepa, ansenggepa bisa rangko ngata. Anu genanggepa makgepa chunga geta, antangna, aro bisana, plak peena nanggepa caani rangko cakna nanga. Vitamin A genanggepa caani rangko, mkrona nangchong mata, warangko doci biremet, remet gepa biterang, jerake modipol mena, tegacu mena, akaru, kerot, bit, aro tangsegepa mesurang. Metam sabisi rangko anu genanggepa mecek matnode, warangni aksel bisaba ongsiatako matna ama. Mungsung batte, German measles saaniko matnode, bisa bakkecak, cataract ba jalam pekna sa, wandake anchi sepanggrikni gisepo jekse dongani chiba wa bakkecakko cataract ko ngatna matna. Jedake Marfan syndrome, syphilis aro gonorrhea makgepao sanira bisa bakkecakko janggi tanga gemekna kana ngatna ama. Uni gemen ya sani rangko mechek anno dongna abachenga ni rangon sanna matnode nambata. Je nukdangon achiao ni mkri onge achia ni rangnang, wa nukdang ni manderang ndake donggepas ka nukdangon ni manderang baksa kumgrik jaode achiao ni mkri onge achia ni ko champengna amgen. Mengo rang ni ki'i aru suburangko maidake maibakai chachap matna ni rangchi toxoplasmosis ngepa sabisiko matna ama. Ya sani anno genanggepa mechko dongode uni bisa mkronko kasne kasne kana ungatna matna. Bisa anpakani sumoyo bisa ni mkron mata bua matnoba mkron nosto ongna matna. Pasakoba pasakobara bisa ramauniko bisa mkron sananiko matna ama. Gonorrhea ndake bisa pakecakni mkron saniko manatpata. Uni gemen achia bakan bisani mkronko rongthalatani aru chuunga geta samko nanichi kana onganiko champengna matna. Dalro roengepa bisarang dengtang mancha mkron rangna simsakaniko nanga. Uamangna vitamin A ko nangchongmata. Vitamin A chuungja ode uamang walo nukja ba mkto nanga. Agri blongode namatna manphalgija khana ongata. Ndake bisa dalkhal bahaon bisa ni mkri ongani rangko nukna matna. Uni gemen indiani sorkari vitamin A komyanichi mkri ongani rangko champengna gata vitamin A drop ba tengthot rangko PHC aro hospital rango ba camp rangko dake jasku bisa rangoni abachenge jadoko changprak bilsi bunga ongepa bisa rangona onenga unbaksa vitamin A ko matna amgepa chaani rangko chunga gata ona nanga. Bisa o maiba mkroni defect ba ongijani rang nangode warangko rangsana nirokna nanga. Squint ba mkthong niya ba chitlao niko namenakcha ndakpa rangna glass ko one tharina matna. Wandake achiao ni jalam penga tonggepa ba congenital cataract yarang plakon senggenangan aro name sananiko matna nanga. Bisani nekaniko namataniyara uni janggi tangani bewalko nambatata. Mande saniko matne belgriya haon uni mkronang ba belgri unga. Antang-tangko namat pelani aro sananiko waracakna belgri unga. Jedake mamungko ba ui gijadake sahaon mande mkronko name mktipna nanga. Trekko ma mkroni namjabe kepa sani unga. Uan mkron rekel-rekel take sata. Belonge sahaude ya sani chi kana ungata ba ungatatna matna.
Ya sauni saksa sakabnona apsan rumal aro tawelrangko aro chosmarangko jakhalachi patna ama adumurang chakanichi aro rongthalgija pokhri rango awanichi ba saniko matna ama indiba uwa saniko abachengo namichu agata samra anichi aro rongthale donanichi altuwae namatna ama mikrono maiba matta bu anirangko matna nirangara Namen kenbegini unga. Aru warangko ningra e ratna nangja. Banggi jasan geloko ba chuunga gata sam ratna nanga. Maiba mikrono miknap pode uko jakchi reprepna nangja. Ba mitchi mitchi barrangchi galna joton kakna nangja. Rongthali shugumun barrako chonne tekmesa ua miknap kepa bostuko rak galna nanga. Altuwae galna matjaude pakpakan hospitalona reikpana nanga ba uigepa doktorona reangna nanga. Uko rak galani jakmano ua nakni mikron ko katpe watatken. Acik samko mikron sarangna jakkala nangja. Acik sam mikron sa niko namatna amja batesa kamme kana watna ama. Mikron ko chun, kerosin, petrol aro ndakapa kamode rangsanan rongthala chi khasna chi muksue galbo. Uni jamano sa mikron ni doktor rangona riangbo. Bon kame, banga ansengapa mande rangba nakani komina ba gnang. Uamangko chosma ko one tharina ama. Maina jana pagaman gata nakani ko bariata niyara jangi thangani gadangko nambatata. Dalgaman manderango katarek ba jalam pengaon warangko operation kae wamangni nikani ko onpla matna. Mikron ba uni wulwulaw sani ba nikani ko miyani ba sko sani rangara mikroni sani rangko mesoka. Nangni mikrona simsak gija taknabe warangko name nirokna nanga.

mikron khana ngauni ko mai khe champeng na mangin aro naljok na mangin yani gumnen na siwa agana ni ko khna sona man ha da mangaban program ko dik dusani somoy khna sona mangin yan akashvani tura

Rapeng na aba aro dongja sakabande nasimang singran marak ni chasung tani ki tangko knaso na maninga da odog de sani jamanu scuba jo han deli station ko kamats kai ba hindi ko barang ko scuba ji mi pa english ko barang ko jo jo knaso na man gen yan akashvani turang

Nasimang balju mo manigirang ko kung naso naman hari yun niya program ko tani sumerang babo na siya dugtus ang jam ano nasimang kung kulachi ba johan dili mo rakip pabit pati mo baksa na chisa ba johindi ko paro chisa mo ba johinglish ko bro ko kung nang naman gyan yan Akashwani Tura.

Lah si mang embal sang mani girang ko kem aku nak simang ibul tun sang mani girang ko kenal so naman ha dah duduk sanjak nak simang embal sang mani girang ko kenal sekarang naman gian.

0: Nah, simang imbal sang mani gitrang ko kena so na manaha rianon ya program ko tani somerang babu naha ya na kashwani tura somai da au chi sa bajimi kolachi oha ya somai ma kona simang me chikrang ni program ko tani somayo thank you ch marak ni meri bat bang ni khatha ko kena so na man gen
1: angi bimu ko thengri chet marak manga anga balse thmo songdong inga angi belsi belsi sop priongjok anga porai dongja sarang ba porai jangade noktang dakkin jopa singa noktang o saktuk donga angi jongpa saksa donga angi

0: Jan, akash fani tura, knat mswing pa sa kanti gon dalni gni pa transmission na, rimchak swan baksa sa kanti nan at tam nam. Dal hajal gni kolgrik dok bulsini, July jani kolgrik gni tarik but pa at tamong a, aru ya station ni program rang ko na simang rin chak ni sot pri gitam, point gitam sa meter medium wave pa hajal sa chak ni kola chi gitam, kilohertz o knaso na mat nga. Dao jol jol Atamna tari sogamon programrang ko somorang baksa susul na simang na uyatken. Dok baji minit bonga o shilong oni achi kobor. Dok baji minit chi bonga o batjang sangma aru ni dol ni rungme tala ni gidrang ko na simang kna sona gitaman gen. Dok baji minit kola chi sa kola chiyo chande perang ni programrang ko gamata ni somoyo. Bolo ni ko sotle repe tari gamon bimangrang ba bosturang ni gamon Chakrakchi CH Marak ni Sngani rang na Yu Tirot Singh Award ko matgapa Handam Ar Marak ni Aganthalate Onatani ko knasogen. Sni Bajio Toki House program ko gamatani somoyo. Dingtang tang cham gapa Hindi film ni gidrang ko knasona matgen. Sni Kolachi Ongahaun Delhi ni Vivid Bharati Hindi program. Chet Bajio Hindi kobor. Chet Baji Minute Ponga o English kobor. Chet baji mini chkhungo western instrumental music ba dokada manirang ko khna sogen chet baji mini chibonga o delhi yoni parliament to me chan chigmanang ko khna sogen chet kolacho kalsu sani koborang ko khna sogen chet baji mini sotbri bonga o hindi koborang ko khna sona mangen scuba ji english kobor scuba ji mini chibonga o spotlight program aro scuba ji mini kolacho vid bharati program Tskeng bajio Hindi kobor, tskeng baji minit bonga o English kobor, aro tskeng baji minit tskeng oni, tskeng baji minit kolachio na Vivid Bharati. Ian Akashvani Tura. Mungsa uyatani, mandera ako matna kragapa, Indiani Prime Minister Narendra Modi Uni changer chasa kora chi dok pa man ki bat pa gisek ni khata ko reba hing pa July jani kolgrik tok thari ko wan robibal sal ni chi sa ba jo song ni mande rang na agan prakat ken apsan ko na chku chi pe ska e agan atska ga pa ko jol jol na simang khna sona man gen bal sa thai atham ni chet ba jo achku chi pe ska e agan atska ga ba ko khna so thai na man gen na simang chingni station ni program rang ko chak ni sotbri ki tham phone gtamsa meter medium wave ba hazalsa chani khola chigtam kilohertz ba fm radio chasa sa point sni megahertz aro news on air app kata khna sona man gen yan akashvani tura
1: Oi ruga mena sana rawa dut kunta kini skanya
2: plus f chin koninga chimoi
1: ye plus f ni gmun on tisa thangat na mangen ma
2: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaon bn ko lakat kapa mangrakat kapa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchia ni ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brevo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bos churang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brevo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyate
3: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajag ni kolotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oh, unara anga na may kudak na nanggin.
3: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaatpo? Aro baby kita yano may ba thari dap na nang nirang dongo di ang nauyat pa bo?
4: May dak ba thari dap pa nirang?
3: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuko ni jutang ka pa mandirang, ba katal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
4: Altua de, Hindi ba iramay na gamchata?
3: Electoral roll lo kakhet ka ba bimu ko sega tanera a songo songdong kham ka pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aro jakatele sasun ka anibul rang ko mangrak patan na tak chakin
4: o dakko de ungai jo
3: mathela ni nang ni bakar manina
5: Belarang hajagani khoktok besini esana suman nokonari bang odi wam khonim chaksobo aro nani bota ditarang khon namini rupo ear form ko gapatpo aro electoral lo khake tonge ketal guyatani rang dongode apation bo maiba agan thala tani rang ko nangke ode andan khana man gapa voter helpline number sasku bonga 0 na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napange nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napange nina gataba mangen nangni phunane nangni phurang Nangni Bakrimani Gamchat Pia, Yaku Yatkupa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
6: Nasimangni dakna nanginirang altubea. Kasa pai yanu nangni gumunse rakyanirang omongja, warangko nienba, enumeration formo gapate soi khatpo. Aro banoba gwalani rangko tharirapna nangode, angna uyatpo.
7: Indian Election Commission, jun kholachi tharikoni julai kurukskhu tharikona special intensive revision ni, kuthamgupa bakho abachinga tenga ha. Good level officer rang nasimangni nokanchunari angen.
8: Nokanchuna?
7: Oi, nokanchuna ni angen ba. Womang nasimangni duplicate enumeration form ko gapachina ungen, aro khunsako nasimang rakhichina don bagen. Nam main altua ba.
8: Alo bijo misongni rebau na simang mamu lekha go bonna nangjawa
9: anga nokko dongjaw sei
7: oh jajing na nangjawa ba dongjaw ba bielo rangan enumeration form ko nokni du bachulon dona gen ba aru khoma nang khujana de pete woman sanga thamna khunkhu reba pathe gen arun amai ba sikani rang dongin chimo ode womang na khol kha igol patna ba matna gen
9: oh yara na menal chubia de ndiba anga ra yakko banoni ko thalera gen
7: ndin khana man gupa voter helpline number sasku bo 0 na khatpo ba voter helpline app ko download khabu ba voters eci.gov.in website ona Panginibo, our unboxer, www.ceomeghalaya.nic.in website on Abanapanginam again.
9: Nakni Kurang, Nakni Punanibo, Nakni Dogacholon, Uko Gumatnabe, Yaku Yatpa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.
0: Yan Akashwani Tura, Somoido Atamni Dok Baji Minit Punga, Daon at Simang, Shilongoni at Kobaranko. Dik-dik sa ni jaman o knasona mga gano.

0: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni comfortable sini SIR ni voter enumeration ari batam
1: o unarang ara mai ko dakna nangin
0: dakna nangni rang de altu aba ka sa pai yano nakni gi man se rakheni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi khatpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nangni rang dongu de angna uyat pabo
1: mai dak ba thari dapani rang
0: je kai songni bi murang ko dung thangatani nakni bi mong se gwalani nakni nokoni je tangga ba mandirang ba ketal booth pu namat gapa mandirang ko se gatamat gen
1: altu ade hindi ba yung may nagam chata?
0: Electoral roll lo kakhet ka ba bimu ko sega taniera a songo songdong kam ka pa mandirang na antang-tang nibil ko chakale bot po na aro chakatele sasong ka nibil rang ko mangrak patan na takchakin.
1: Oo, dako di yung ayjo?
0: Matelani nang ibakar manina.
2: Bil rang hajag ni kogtok ko sini asan na siman no ko na ribang o di wam ko nang chaksogo aro na ni bota dita rang ko na minirupo year form ko kapat po aro electoral roll lo kakhet o nge katal kuyatan nirang dong o de kapat yun bo. May ba agan thalatan nirang ko nang niking o de andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bonga zero na kol ka bo. Voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agre ba na a www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina katabaman gen nang ni phu na ne nang ni phu rang nang ni bakri mani gamchat pia yakhu yat ko pa chief electoral officer meghalaya
3: Nasimang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pai yanu nang ni gumun se rakhyane rong omong ja warang ko nien ba enumeration form ga patte soi khat po. Aro banu ba gwala ni rang ko thari dapna nang ode angna uyat po.
4: Indian Election Commission jun kholachi thari ko ni julai ko ruks ko thari ko na special intensive revision ni katham ko ba bakho aba chinga tenga ha. Good level officer rang nasimang ni nokan chuna ri angen.
5: Nokan chuna.
4: Oi, nokan chuna ni angen ba. Omong nasimang ni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen. Aro khisa ko nasimang rakhi china don bagen. Nam main altu aba.
5: Alo bijo bisongni rebau na simang mamu lekha go bonna nangjawa
1: anga nokko dongjaw sei
4: o chajing na nangjawa ba dongjaw ba bialo rangan enumeration form ko nokni du bachulun dona gen ba aro khoma nang khujana de pete woman sangatham na khunku eba pathe gen aron amai ba sikani rang dongin chimo de woman na khol kha igol patna ba matna gen
1: o yara na menal chubia de ndiba anga ra yakko banoni ko thalira gen
4: ndun kana man gupa voter helpline number sasku bo jiro na khatho ba voter helpline app ko download khabu ba voters eci.gov.in website ona panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen
1: nakni khurang nakni punanibul nakni doga cholon uko gamatna be yakku uyat kepa chief electoral officer meghalaya
6: yan akashvani tura da siogan gaman gita da ona simangna chadamberang program moni Boloniko sotle repe tarigaman bimangrang ba bosturang ni gaman chakrakchi CH marak ni singanirang na U Tirot Singh Award ko matgapa handam ar marak ni agantalatyo na niko knang skana matgen.
7: Knatim suingapa sakanti ko niya programo na ramchak suwa. Tawang baksa sotla repa niko dakka niyo mengsengbegapa aru uni changa sapani na District aro state level lo award ko manphalgpa saksa mandegnang nangkhobaiya program onarum chaksuwa sir anga uni bimung ko thalat nagata nangnek chainga indiba wan thanga na thangni gmun thalat tanggen uni gmun a thangni gmun knatim swingpa sakantina khandike thalat chingodim thelbegen na anang ni bimung aro na banoni chim warang ko agan ching phabu
8: mithilbe madam skhangpang ko ya byapuna ukkomemna angna nakpa chulang ko nien na takna skhang mithilchinga Angni bimungko handam ar marak mga anga amdarang sagri sungni nga anga rchachisko susni bungo achia
7: mthelbia anthangni gman thalata ni na dawangni skhang pas ngani de nakyong gen na aya sulare pani ko pasak ko ni ba mai bilsioni sulna ripna bachinga ha
8: anga bisam tungonen astirang ko khale runa tanam nka stable jadre wa jadre rakabrang ko anga chiringrang nku chmungi ra bana chmung nakta nam nka Deba angni sulle ripi kungi mansha niade rchasi school so school chat plishrang ne abachi ha
7: neke ungin chimwa ode na a ya sulla ripani ko changa sapani ara na a sakkabunu ni ko skira ama jekhai ma apha bam nakni sungsalo

0: Mili film ni git kuna simang na sona mat na ha? Da o dik dik sani jat mano na simang na, Swami film ni git ko kamatang sakin, aru yan, Yesu das ni ringgapa git ong a, gitara ka karu sajani.
1: Plus F chin koninga chimoi.
2: Ye plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma.
1: Nama siama. Jen salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko belgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa chani rang ko brion plus F chin nang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayen gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan. Seng baljoke rakina geta chani bos churang ko brion plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta uyatenga.
3: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
3: Dakna nang ni rang di altua ba? Ka sapay yano nak ni gaman si rakyan ni rang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaatpo. Aro bebe kita yano may ba thari dapna nga ni rang dongo di ang nauyat pa bo.
4: May dak ba thari dapna ni rang?
3: Jikay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jutang ka pa mandi rang ba getal booth po naman ka pa mandi rang ko sigat naman gen.
4: Altua de. Hindi ba iramay na gamchata?
3: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko sega tanera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang-tang nibil ko jakale bot po na aro jakatele sa sung ka nibil rang ko mangrak patan na takchakin.
4: Oo, dako di ungay jo?
3: Matela ni nang ibakar mani na.
5: Bil rang hajag ni kogtok gusin ni esan na siman no ko na ribang o diwa mong ko nimsak sogo aro na ni bota dita rang ko na minir po. Iyar form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatan nirang dong ode kapat yun po. May ba agan talatan nirang ko nang niking ode andan ka naman gupa voter helpline number sa sku bunga 0 na kol ka bo. Voter helpline app ko download ka

0: Chief Revision ni ketam ke pabakho aba chinga tenga ha good level officer ang simang no kanchuna ri angen
1: no kanchuna
0: oi no kanchuna ni angen ba wamang na simang ni duplicate enumeration form ko ga pachina ungen aru khisa ko na simang rakhi china don bagen nam main al chua ba
2: aru mijo isong ni rebau na simang mamu lekha ko bon na nang jawa
1: anga no ko dongjau sei
0: o chajing na nang jawa ba dongjau ba bial orangan enumeration form ko na idu basulun don nagen ba aru ko manang khijana de pete wamang sangatham na khunku eba pute again aru na amai ba si ani lang dongen chimo ode wamang
1: Oh, yara namin alchubia de. Hindi ba ang araw yako bano niko talir again?
0: Hindi ka naman gupa, voter helpline number, sasko mga jiro na ka ako, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website na napangin nibo, aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website na ba napangin naman gen.
1: Nang ni kurang, nang ni po na nibo, nang ni doga cholon, uko gamat na be. Yako uyat ka pa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.
3: Yan akashvani tura dasi akan gaman kita simang na swami film ni gitko ka karu sajani ko dao ka matangiya.